0: o si ka asem na o de me patcho sa be se mu me kra fere ma sa e basa apostle mama ye nsua ani dia ye de ko nyankopon fie ye anya sa papa ye be kwa sole afi mu ni nyina
1: apompaya
0: no kra cho se wo nyam fa so bia
2: en firi so
1: ah o be sa fa no me
0: ko no me na be fa ko fie
1: janet says
0: don't be familiar with the spirit
2: yes
0: apostle upon everything me see me officer na me catch apostle o ba me officer wa me pesa and so apostle ba me officer obo no key until say me catch say enter no apostle me judge you come say that turn more than be 2-3 minutes no that suit na
1: chee
0: odi from pa cho me bra me say change so me nya shoe ma say me hard here o jina wo more than 2-3-5 minutes and say me catch say my bra
1: babu say fan need
0: money listen come on come on se eni pa bebre eti sa enka ye bre bebre so ayedai
2: atwa
0: emfa ho ni agora me mia panini me wo ota onre hi sa na transfer di for radio mr assembly mr kana mr apostle yan kasa ose mr wo adwuma na ye ye no obi anim se me ni aketo na odie na nsusu ye ye adwuma e mane gwe se sofia na akora bi ani sofia kofa bre me wo ho asoma me mr apostle assembly na okay
1: oh yeah
0: me dem asoma ose da be odi for
1: wo
0: ye sa dia wo si mi sa ho kwan e dru nyame dwuma sam ni sunsun sam
1: nya da vo wa ha
0: nya
1: kra wa ha ye peni wa ha da bi
0: enya me nua no asam
1: da bi
0: afem to na me hwan sam ai apostle na me de be dem asmo so jodi fo da bi besero
1: ye de ye nyame
0: dwuma afem me suma sofia son kota de osi sofia first adam kontra apostle de na wuye ye ko ba bi me ja me ka ki o office sofia say isa me pese me first sofia no be fake dem was apostle na say odi fo mi jina ha na o san confess of your inside. I mean, family. Just apostle is so. Yeah, man, we me drink me can start. Just debi. Ye pia poa. Ye go di agro it. We go tell biyani. Ye na tunse di. SD and come on sria.
1: Ye be.
0: Number one, it's down to the puppet. I don't take things for granted.
1: Ye mistake.
2: Ye no me be kano.
1: Biya no me si si.
0: Apa? Obi nim se e don dey see so for atade e bia so for e ko be bia on the friends
1: body
0: body ti
1: take his advantage
0: no take the advantage no
1: wawu awie
0: eh obetimi adan suban bia di wa sole wa obetimi ka say eh na akwa we na yon so for e ko body bia and what dance suban wi adi
1: bi boni se no je ma bi twetwe
0: ye de me director Mr. Porobo the CEO of Grace TV right Meti mi anga sebiya, mi papa anamini ya peni ye, peni krebi yo sin ye, ye papa.
1: Oh, infium diye.
0: Nen susu, yes.
1: Oye mejume wuda, no matter what.
0: Eh, sa wudi mano no.
1: No matter what.
0: Eh, ye infia wanyi chino.
1: Wanyi chaya kubiye wajume.
0: Ya. Nen susu, wano su, eni diye biya, adima mini ye.
1: Oh, yeah.
0: Se, enye si sebi wanyam, ye samo bibi yo, suwa mi na tinti. Menfu wani mwenye dey.
1: O sebu.
0: Eh, ye ye fem.
1: Dabida.
2: O sebu.
0: O sebu. Mi nima di me obo yo bia o tete na ho di ni pele o po bebi nya mi blessing
1: na juma ni sika ina kwa me me ti ma mi chire no
0: e no kwa no no di na juma ni sika be du oro me pa cho ne ne takra mai
1: masa bi bia na ko bebi tina e chire odi onza be
3: no vo kai quotation
0: wo di for me
3: malaka 1 verse number 6 intentem
4: ni malaka 1 verse number 6 o se
0: oba
4: Oba di na jani.
0: Oba di na jani.
4: Na akwa di ni urani.
0: Na akwa su di ni urani.
4: Na se eja. Na se eja.
0: Se eja.
4: Ene miya.
0: Ene miya.
4: Meni diye ewa
0: hini. Meni diye. Se we jani miya. Meni diye.
4: Ewa hini.
3: Nyanko poro no kwa kai kwa
0: zoko. Damine ebi se kwa sinu. Kinkai.
4: Na se ura ene miya.
0: Se ura ene miya mpa.
4: Misuro ewa
0: hini. Esuro bayi. Ena usuro me.
4: Asa for urade na o ka
0: tremo. Urade ya bi show me ye. Ose bron sam na
4: ka. Ebe
3: ose for urade.
0: Ose for be bia o kan onye so se wa printing ya tale ho.
4: Odi for da bi.
0: Asa for urade. E wo fie.
3: Ebe
0: da. Wo ye dwa printing press. So for kin kan ho di bi o.
4: Ose. Asa for urade.
0: Asa for urade.
4: Ana o ka tremo.
0: Da bi. Wo se o mpra ene so for afena mo ne ne o ne o de awale smart to animu ti no. Enti anu ti ye sa na
4: so
0: ti
4: ma
0: kan kan.
4: Ose. Asa for urade.
0: Eh wo dwa ne so for ko bi grant enti. Sori wa. Wo ye nkwasiade bi a wo pa na.
4: Da bi da.
0: Chom.
4: Ose asa for urade.
0: Ah da bi. Wo na asori wura no. Eye wo nua ba. Eye wo fa. Eye wo fa ase enti. Ese se wo di nkwasiade.
3: Yo pe bi a wo betimi aye.
4: Da bi da.
0: Adwuma wura nua no. Enti so be di nkwasiade se nua efu ana.
4: Da bi.
0: So for kan kan ne ye nko.
4: Ose asa for urade.
0: Ti. Apostle. Wo se e wan
3: ya. Asa for urade.
4: Ana o ka kire mo.
3: Koi ko.
0: Careful.
4: Ase asofo a mo bo mi din animtia.
0: So for wo
4: mo bo mi din animtia.
0: Tio,
3: divo.
0: Tio.
3: Siro.
0: Even asofo kwetu be mo nyame animyadan.
3: Eye form